Nguwa zadi kwenda kieta izo zishanu na mapindi kumi na mashanu ndizo singora jikatorze minutush wadikani kuyecha iku uku pansiku ningana ino iye. Ituense titipakati pakitoti kwanise ife kukwaidzana pansiku ningana iyo ino iye na nyimbo izo zatu ife. Taku ulonsidirani mu machibese yanu aya tiri mu machibese yansiku ya chishanu siku izo zirikupinda ndi kumi na zishanu za mwezi iyo wa msoskwe mugolino ili la 20-26 hapo jwense izo wadikani nku ulonzirira kuitita kuti tikwanise ife kuona ndi nyimbo ipi na ipi ya tuta ulonzirani imwe mu machibese na aya kuita kuti tikwanise kupepusana mu blangeti kuna iwo alikoneka wali mu blangeti ngani zino is ese kuna uena wakuti wadibesera kala kale zvo izvi wadi karuma chu rense izvi walikuita basa la walikuita iwo ndepo ndiri kuti ne omane simba na izvo izvo zviri kuita imwezvo pansiku ningana ino iyi apo padikaniwe pazense nyimbo ndotoma na iyi iri kuya mutambwe iyo yakuimbiwa na FN nyimbo iyi yakuti iyo icha tiperekeza kifika pa izo zishano na mapindi na wata iyo kumi na mapfemba.

0: Alo, parunare.
1: Alo, marrate.
0: Arrati marra, andru toara nani.
1: Amuru bia nasiri bishose, makamba kuno kisasa bishiyo mbakati.
0: Kuno farale kisasa.
1: Kisasa kuno farale, kire kuna kuchimoyo.
0: Shuru kufamba tipe itiz, kwe kupera kwe sondo.
1: Onde, ini kupera kwa sondo, kisha bina kamba kumina. Kutrea kuno, biduri umuro, toko sila matajirina, mangwana, mshibondue ndiyo, chumaduwa, chukukia matajirina, pranto mingo, nizole mbia na kuchimoyo, mbosha kazimurio.
0: Ndatenda mukwasano ashanu.
1: Ya, enda kizatumo zandinao pano, na maichimuti, na marta, na duwe saka makamba, na duwe saka mkucha, na duwe saka mkucha, na duwe saka mkucha.
0: Ndatenda muwa ni mangwada ni ya kanaka.
1: Ndatenda,

0: Paro nare mangwana ni?
1: Mara semu wa video.
0: Arati mara andru tara nani?
1: Agwenda shikamizore.
0: Ba agwenda muripi?
1: Ah, tulipamba pao na msemara, miro wano batana.
0: Kupi kwacho?
1: Stage abilisi.
0: Matima enda ere kuchipatara mimi.
1: Agenda nuzuru ya.
0: Aha, alright, maaku mwe mshonga.
1: Honde honde ya.
0: Tipe iti zwe kupera kwe sondu.
1: Kwa sondo nasi ndirimundu, mkwezu pamba panu, mangbani. Asi nga gano normali, nga ndirimine kato. Nga gano tiepa, sto sondo yeto normali, di pamba panu na mshamara.
0: Mwako atsano wa shano?
1: Aya, sari kundi izo hano, jesi nga vine buku di sema.
0: Mwani mangwada ni yaganaka.
1: Maitabaka.

zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa turufunu nokuita makani mumboto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumboto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji, chengeta turufunu yako. Zviri nani kurusa museswa umwe womakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana minganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvichihamba, uye usati wadarika nyasa kunangisa mati mairi. Ingozi kuhamba ngemuchanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata, uye ingozi ingabara kunonoka. Kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo, uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo saka pushurura. Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibo.

Chakade mpurkiri itamupa masoko mprovincia Josofala, manika shikamwe no nyambane, samsambi nguva gumi jino kwana, takuti tivye panguva iyo, no masoko anuzovira kumaputu ngondimi ya shpotukesi musiku za nyamasirino, otinoda kuti uite umo usiku warufaru, usiku wakubungaisha no Radio Musambiki, mprovincia Josofala, manika shikamwe no nyambane. Tinodavu kuti usiku uno uve usiku njeve doliro, tinoziwa kuti samsambi vazi njeve do vanenda kuzorora, kuti kamu mangwa na mukiri zirongwa javo, tishitoti kamu mkaendepo kuzorora, hope nga jirombe.

Tazampokere kuimba kushkwata chinoze primeiro de maio, mumbo uokote Verdes Campos. Baja njakandika na kutiribatwe kuitira kuti, iti suti wanesaja, vandu wanezokurya. Tikwenda mberi najo mumbo musiko zuwaru nyamaserino, panguwa ino takuwe ino kuimba kadungira kapatesh, vachiti sumbi, usiku wakanaka.

0: Tijikara. Tinoti ndiye ni pano ndau we Radio Msambiki.
1: Hello.
0: Mamuka.
1: Ah, Tamuka siguro.
0: Shano Elias.
1: Si si.
0: Muri kwa pepa nguva jino?
1: Ah, petsingo dzo nyumuno.
0: Te guru nyama se bari pipo.
1: Ah, nguva voji.
0: Tinoda kuziva. Tinoda kuziva kuti muchava muri kuapimba imba ipano.
1: Vaitavalo mabasa ndomingo nonga zvipanyumba kuti ndipa kukozo kukampa kwa munisipa kwa kuona mutambo.
0: Kunodo tamba chinyino chi?
1: Ndikuzo ni ikozo tasa maneno ni tasa.
0: Amsati maziva zvikwata zvakona zvinodotamba.
1: Sat sona zvokweni kuti testaska ndi ekipa ya falta ne ndiyena isikatambi notamba asho ndiye skapa na zimweni. Fifi.
0: Muchunga mijeje inji noenda kunani vashanu iliyeshi?
1: Tangi ndi mukwene kwa Steny Bindu na Soteki ngo.
0: Zvine nyimwe namai mari vamuitire nyasha nokusinga gome
1: kritese te ufunga kwei
0: tabonga.